0: Okay, mga kaibigan, yan po ay si Sarah Geronimo Ikaw and earlier si Randy Santiago Babaero. Yan, sa ating mga tagapakinig dyan, huwag niyo pong gayahin yun, okay? So, dapat maging tapat kayo sa inyong mga asawa. Alright? So, ayan mga kaibigan, sabi ko nga, meron tayong guest ngayon. Ito po ay si Maro. Maro, please introduce yourself uli. And kailan ka dumating dito sa Australia?
1: Dumating ako, that was like 2019, pre-COVID yun. So, I was a tourist that time, so wala akong balak magstay dito. Pero I just being locked up kasi bawal lumabas.
0: Okay.
1: So wala kaming choice kundi mag-apply ng student visa. And then it was approved. Tapos they gave us like 2 years and 5 months to stay.
0: Oo.
1: Tapos nagtuloy-tuloy na. Tapos take ako ng sports coaching that time kasi gusto nung kapatid ko maging nursing ako kasi nurse yung mga kapatid ko eh.
0: Mm-mm.
1: Eh sabi ko parang takot ako sa dugo. Hindi ko kaya. Baka himatayin ako eh. Tapos yung sister ko, siya yung nagsusupport sa amin. She lend us money. Tapos we pay her back. Kasi ganun naman kami magkakapatid eh. Nagtutulungan. Tapos nung nakatapos ako, kinuha naman namin yung isa kong sister. Tapos yung isa, ganun uli. Tapos nagbago yung change, yung ruling ng student policy na we are only allowed to work like 24 hours kasi nga tapos na yung COVID eh. Nag-lift na. Dati kasi nung COVID, pwede kami unlimited.
0: Oh, that's good.
1: So
0: yes,
1: that time, so medyo challenging. Ginawa namin ano, nag-business kami, nagtitinda kami ng mga pagkain, nagluluto. Tapos binibenta sa mga friends online. Tapos may mga business din kami online. Pero maliit lang yung kita, hindi naman sobrang laki. Kasi hindi naman kami allowed ng sobrang laking ano, selling.
0: Sabi mo nga, 2019, pre-COVID, di ba? Napakahirap ng buhay noon. Mm-mm. Pero ang naging result sa inyo ay nakapag-stay kayo dito.
1: Oo, longer.
0: Nabigyan kayo ng magandang opportunity, even though it was COVID, nabigyan kayo.
1: Saka ta, I get support from the government.
0: Yes.
1: Kasi I'm paying tax, di ba?
0: Yes,
1: nag-aaral kami, tapos nagtatrabaho at the same time.
0: Yeah.
1: Sabi ng government, lahat ng nagtatrabaho not more than 20 hours will get like 750.
0: Yes.
1: Tapos more than 20 hours, makakakuha ng 1,200 or 1,500 that time weekly.
0: Wow.
1: So every parang 11:45 ng gabi, dumadating every Friday yung support namin, parang ayuda.
0: Ayuda.
1: Kaya sabi ko sa mami ko, mami, sabi ko, tinan mo, dito ako inabutan ng lockdown.
0: Sure.
1: Ng COVID. Sabi ko, may ayuda kami.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko, pero hindi naman ako citizen.
0: Oo.
1: Sabi niya, kasi you're paying tax.
0: Oo.
1: Siyempre, yung government equal siya sa lahat ng ng citizen, ng tao, ng residente ng Australia na you will get financial assistance. Kasi lahat sarado eh.
0: Ano nga palang ang trabaho mo sa Pilipinas bago ka pumunta sa Australia? Could you tell our audience, I mean our listeners, kung ano ang naging trabaho mo doon bago ka pumunta rito?
1: I'm a PE professor sa isang university. So I was there like for 8 years sa Rizal Technological University.
0: Yan.
1: So that time, medyo wala talaga sa utak ko magstay sa Australia kasi sabi ko may babalikan pa ako sa Pilipinas eh.
0: Oo.
1: Tsaka minsan yung ego ba, yung pride.
0: Oo.
1: Sabi ko hindi, uwi ako. Sabi ko kaya ko, uwi ako. Pero nung na-stuck ako ng COVID, dun ako nagkaroon ng realization about Australia na ang ganda pala dito, ang ganda ng sistema,
0: oo,
1: ang ganda ng health system, transportation. Kasi wala kami lahat dito eh. Wala kaming car, wala kami sariling bahay.
0: Uh-oh.
1: Umuupa lang kami, tapos public transport lang. So parang ang equal nung life na ang dali nung transportation, yung train 2 minutes away lang from our house. Tapos ano pa, may support pa kami from the government that time. So parang hindi kami magugutom.
0: Totoo yan. Totoo.
1: Pero hindi kami citizen ha. Nakatanggap kami ng ayuda. Kaya sabi ko sa mami ko, alam mo ba yung pinapadala ko, galing yan sa gobyerno, sa Centrelink. Kasi qualified daw kami. Kasi nga, naapektuhan kami ng COVID.
0: Kayo.
1: So akala namin for citizen lang.
0: Yes.
1: So, basta may trabaho ka, you'll get the income.
2: Kasi yeah, you're paying tax. Eh.
1: Opo.
0: So, ayan mga kaibigan, si Maro bilang isang estudyante. Sa ngayon, 6 years ka na. Seven years ka na. Yes. So, yung naging opportunity ni Maro dito as a student, marami din siyang pinagdaanan. So, tatanungin natin, ano yung mga hindi mo yung mga napagdaanan mo na hindi mo akalain na yun ay magiging realization ng buhay mo ngayon nandito ka na 7 years?
1: Kasi sa Pilipinas, you can hire someone to clean up, di ba? Sa bahay. Tapos, may kasambahay kami sa bahay. Tapos yung mami ko, kahit papano, she live in comfortable life. Pero yes, nung pumunta kami dito sa Australia, ikaw pala nun gagawa lahat para sa sarili mo. So, nag-cleaning toilet ako, nag-sideline ako kasi kailangan ko makasurvive for my tuition fee kasi I'm paying like around 40 to 80,000 sa buong like 2.5 years. So, ang dami kong loan, ang dami kong utang. So, para masurvive ko yun, mabayaran ko yun, nag-multiple job ako, 4. So, nagsiswimming teacher ako sa umaga. Pagdating ng hapon, pupunta ako sa Ribs Burger Blacktown. Magtatrabaho ako doon as a griller tsaka cook. Tapos, the next day, kapag meron tawag sa cleaning, mag-clean kami ng toilet sa Samsung warehouse somewhere in Liverpool, I think so. So, naglilinis ako ng 13 toilet.
0: Oh my God.
2: Yeah, a teacher responsibility.
1: Yes. Yep. Opo, yes. Sobra po.
2: Independent.
1: Tapos pa. Yung mami ko po nagagalit kasi minsan pag uwi ko sa bahay nakakatulog ako naka-apron.
0: Yeah.
1: So, sobrang pagod. Tapos sinasabi ng mami ko, umuwi na lang tayo ng Pinas. Sabi niya parang, siyempre bilang nanay.
2: Oo, dito matututo ka talaga. Sabi dahil na, dito walang katukatulong. You have to do it yourself.
1: Talaga. Whether, kasi yung friend ko, nag-hire siya. Parang she's paying like 1,100 weekly. Kasi para bantayan yung nanay niya tsaka yung anak niya. Kaya sabi ko, pwede ba ako na lang? Sa akin mo na lang ibayad yung pambayad ng mga bills. Tapos sabi nung nung friend ko, sa una lang yan, magtiyaga ka lang. So it will pay off naman. So na-realize ko na dito pala, they will give you good life, pero you have to work hard for it.
0: Yes.
1: Correct. So hindi ko masabing madali, hindi ko rin masabing mahirap. Oo, pero kinakaya.
0: Yan.
2: Kailangan to earn your living.
0: Oo, totoo yan. See, mga kaibigan, kung kayo ay nakikinig dito sa ating bisita na si Maro, yan po ang mga pinagdadaanan naming mga Pilipino dito sa Australia. Kaya kung kayo ay nagbabalak na pumunta ng ibang bansa, talagang sabi nga ni Maro, professor siya sa Pilipinas at ang dami niyang pinagdaanan na trabaho, naglinis siya ng 13 na toilet. My God, alam mo, ganun ang buhay dito. Kaya kung kayo ay nagbabalak or kayo ay mga university graduate, don't expect kung kayo ay darating sa ibang bansa, yes, na makakapasok kayo ng ganung trabaho. Kailangan tiyaga at saka talaga pagsisikap. Si Maro is like a baby sister sa akin. Mamaya na natin ipagpapatuloy yung ating usapan.
1: Yep.
0: Commercial break. And then tugtog uli. Okay, mga kaibigan? So please, okay.
3: Alive 90.5.

0: Alive 90.5.
1: Okay, mga kaibigan, as I said earlier, mayroon tayong panauhin dito ngayong umaga. Si Maro, isa po siyang estudyante dito sa Sydney. So, pagpapatuloy natin yung ating pag-interview kay Maro, okay? So, Maro, yung sinabi mo earlier, yun nga yung mga trabahong pinasukan mo.
2: Mm-mm.
1: So, how long did you work as a cleaner?
2: Ano ta? Siguro mga 6 months din yun. Mga 6 months. Tapos, minsan kasi nagsa-self-talk ako sa salamin eh. Minsan kinakausap ko yung sarili ko. Sabi ko, dapat may timeline ako. Dapat hindi ako tatagal sa ganitong work. Kasi alam ko yung capacity ko kung anong yung kaya kong gawin. So, sabi ko, kailangan in 6 months, iba na yung trabaho ko. Kasi I need to earn more money kasi kailangan kong masustain yung may mga lifestyle ako sa Pilipinas na hindi ko nagagawa dito. Hindi ako nakakapagpaderma, wala akong mga dental assistants. As in, wala lahat talaga. Kaya sabi ko, kailangan ko ng extra income. So, nag-meet tayo dati sa isang networking. So, we're selling like vitamins, di ba ta?
1: Yes.
2: Tapos online yon. So, passive income yon kasi online siya. So, kahit wala kang gawin, pumapatak yung ano yung order mo online. Oh, sure. Tapos after that nakapag-apply ako sa isang catering company.
1: Yeah.
2: So yun, medyo nagbabago na yung buhay ko kasi naging supervisor ako doon. Tapos ako na yung nagli-lead sa mga chef. Tapos we're handling like Accor Stadium, yung mga different stadium in Sydney. So nung nare-realize ko na sa umpisa lang pala mahirap, so kapag nakapag-invest ka na sa skills mo, unti-unti, kumbaga, yung step by step, nagiging okay na yung situation mo, yung financial resources mo. So, nung time na yon na promote ako sa school. Kasi, siguro kasi yung background ko in teaching, dahil nga, swimming teacher ako back home, sports teacher ako, so naging swim school trainer ako sa isang swim school sa Jump sa Villawood. So I train teachers para maging swimming teachers.
1: Okay.
2: So kapag medyo nag-level up ka na, kasi level 4 na ako supervisor position, magle-level up din kahit papaano yung ano mo, yung income mo. Kaya I thankful din na nag-aaral ako sa Australia, kasi kahit bachelor degree ka back home, hindi naman nila i-consider yun eh. Kahit anong tinapos
3: madali,
2: mo.
3: Madali ba ang processing ng papers mo dito nung nandito ka? Hindi ka ba nahirapan sa pag-process ng application mo?
2: Hindi naman po. Kasi as long as na meron kang kamag-anak back home, tapos ipapadala nila yung diploma mo, yung form 137 mo, lahat ng records mo from the Philippines, ipo-post office nila. Once na makuha mo na yun, tapos ipapasa mo sa school, okay ka na.
3: Mm-mm-mm.
2: Basta huwag ka mag-falsification of documents. Because they will know.
3: Oo,
2: they will know. Ika-cancel nila yung ano mo, visa mo.
1: Yes.
2: Kasi meron ako mga classmate na dinoktor nila yung papel nila, graduate sila sa ganito. Tapos yung ibang lahi, ganun din.
3: Mm-mm-mm.
2: They will find out. Malalaman at malalaman nila. Australia is very like a high-tech pagdating sa documentation. Gusto nila genuine yung application.
3: Mm-mm.
2: Dapat totoo. Kasi very compassionate sila kapag sinabi mo na, gusto kong kunin yung nanay ko, gusto kong kunin yung kapatid ko. Dapat yung documents na pinapakita mo is totoo.
3: At saka ang gusto nila dito, hindi ka namimili ng trabaho.
2: Oo.
3: Kahit ka professional.
2: Kahit ano.
1: Sabi mo nga palang, Maru, na nag-meet tayo sa isang, sa Pure yun, di ba?
2: Oo, Pure.
1: Sa
2: so,
1: Pure. So,
2: like
1: you was invited by whom? Was it me?
2: Oo, ito ikaw.
1: Pero saan tayo nagkakilala?
2: Nagkakilala tayo because of my sister ta. Kasi ikaw yung property
1: manager.
2: Property manager nung,
1: oh,
2: ano,
1: right.
2: Nung kapatid ko. Tapos, okay. May bayaw, yung brother-in-law ko,
1: yes.
2: He introduced me to you na, okay. This is Tita Pei, siya yung property manager natin. Tapos, on that day, in-invite mo ko sa isang, kumuha sa'yo sina ate ng yung salibingan ta?
1: Oh, yes.
2: Yung kapatid ko bumili dalawa.
1: Yung
2: kapatid ko bumili dalawa.
1: Yes.
2: Dalawa.
1: Yung noon, nagtatrabaho din, nagpa-part-time din ako sa isang funeral ano yon, yung Catholic funeral. Ooh. We were selling land. So nabintahan ko yung kapatid niya ng mga lupain sa funeral. Kaya doon ko na-meet si Maru. And since then, we've been very close.
2: And then the rest is history.
1: History. Yes.
2: So lahat ng networking tsaka side hustle namin ni Tita lagi kami magkasama.
1: Ayan.
2: Kasi we're selling some vitamins, parang mga ano, diet, tsaka yung sa mga arthritis,
1: mga beauty
2: products. Ayan, magkasama kami lagi.
1: Yes, magkasama. Mm-hmm. Yes, so ayun po ang aming, the way, yung student, naging daan na makilala ko si Maro. Mm-hmm. And sabi ko nga, si Maro is a very, very hardworking girl and talagang napakasipag, walang pinipiling trabaho. Yung mga hindi pa nakakarating dito sa ibang bansa, sabi ko nga, kung kayo ay mga, kahit mga doktor pa kayo doon sa Pilipinas, you will start from something very, very low na trabaho. Okay? Yes. Hindi naman porke yung trabaho na yun, napapasukan, ay mag-uumpisa kayo ng mababa, hindi naman masasabi na yung mga trabaho na yun ay walang dignidad na trabaho. Kasi doon tayo nag-umpisa. Ako nga noon, 14 na kwarto ang nililinis ko sa hotel. At it took, you know, it's supposed to be, di ba, 8 hours yung paglilinis sa mga ganyan. Mm-hmm. But hindi ko natatapos yan kasi hindi naman ako sanay din maglinis ng mga hotel, di ba? So talagang mahirap yung mga pinagdaanan natin nung una. But kung talagang masipag ka, talagang the opportunity will be there.
2: Dapat lagi kang optimistic.
3: At saka minsan, pagka-leader ka sa opisina, nasa company ka na, you're inside the company. Then there's a vacant position there. You can apply.
1: Correct. Totoo yan.
2: Parang yun yung laging sinasabi ni Ninong Jojo sa akin eh. Habi niya, anak, kahit hindi ka naman agad on the higher position, basta ipasok mo lang yung paa.
1: Yes.
2: Tapos yung pangalawang paa hanggang step by step. Yes.
1: Napaka-importante yan talaga. Huwag kang mamili. Kagaya ko nung mag-umpisa ako sa Bupa, ako yung pinakamababa. Alam mo yung mga papel na fina-file ng mga filers.
2: Oo.
1: Ako ang taga-tanggap nun, tapos segregate ko from A to Z. At sabi nga nung isang Pilipina, ay nako, yung trabaho mo, kahit yung anak kong nasa primary, elementary, kaya. Of course, kaya. Alam kong mababang trabaho yun, yep. But I didn't care kasi yun ang unang
4: stepping stone
1: ko para makapasok sa kumpanya.
2: Pero minsan salita lang nila yun eh. Minsan kasi may sabi na parang
1: masakit dahil parang tanga-tanga ka.
2: Parang sabi nila andali lang naman ang trabaho mo. O sige, kung madali gawin mo. Kasi nga they pay you they pay someone to do it.
1: Yes.
2: Kasi repeatedly ginagawa mo 'yun walang kayang gawin. So ikaw kaya mo. So minsan sinasabi lang nila.
3: Sa post office nagsusort lang ako ng mga papers, mga debit notes sa post office. Mm-mm. Australia po sa city. Mm-hmm. Then I went to MBF.
1: Yes. And mataas ang kanyang position. Ako tumaas yung position ko from first floor naging punta sa 14th.
2: That's the best part.
1: I became team leader in isa ako sa apat sa buong Australia na the only Filipina in that four. Wow. Tatlong puti, ako lang yung Pilipina. Because bawat na position, ina-applyan ko. Natatanggap naman ako. And because,
2: challenge
1: yung
2: talaga.
1: Boss ko, sasabihin, Fe, gusto mo bang pag-aralan to? Ako naman, sige, taas ng kamay. Pero yung ibang mga Pilipino doon, because they've been there for so long,
2: hindi komportable na sila
1: sa position nila, pero ako hindi. Sabi ko, gusto ko pang tumaas yung, alam mo ba, one time, yung chairman ng Bupa noon, alam mo kailangan nila ng sasagot ng mga telepono pag yung secretary nila wala. Tapos
4: ikaw ang
1: sasabihin nila, "Fe, pwede ba umakyat ka nga sa 14th floor?" Akyat naman ako minsan, alam nyo. Hindi ko naiintindihan yung sinasabi ng mga puti kasi hindi naman tayo sanay pa sa accent nila, di ba? Tapos pero okay lang. Sige lang ako, pumupunta ako. Kaya noon, kilala ako ng buong from first to 14th floor kasi nagbibinta ako ng mga raffles lagi kasi being a single mom I was the number one fundraiser ng buong school ng mga anak ko kasi dinadala ko lahat yung ticket sa Bupa kaya tuwang-tuwa sila dahil from Bupa someone would win a prize yung first prize or whatever kaya tuwing nagbibinta ako ng ticket yun inaano nila kaya mga kaibigan itong kwinikwento ng ating bisita dito si Maro ay talagang na-experience namin yan noon.
2: Nating lahat.
1: Yes. Natutuwa ako kay Maro ngayon. Pagpapatuloy natin kasi si Maro ngayon, siya na ang humahawak ng isang napakalaking hotel sa isang country area dito sa Sydney. Oh. So, one day, pupunta tayo doon. We will just continue mamaya ulit.
2: Accommodation.
1: Okay, so ngayon, magpapatalastas ulit tayo mga kaibigan dito, alright? So, yan. Pagpapatuloy natin mamaya yung ating usapan. So, ayan.

0: mga kaibigan, yan po ay si Freddy Aguilar, anak. Ngayon naman po ay magbabasa tayo ng mga balita galing sa Pilipinas. So ito po si Maro, magbabasa po muna siya ng balita galing sa Pilipinas. Maro?
1: Okay. So Lopez going witness sa death threat ni BIP Sara. So ito ay from Pilipina Star ngayon. Noong July 8, 2026, so prosecution humirit, Manila, Philippines, hinihiling ng prosecution panel sa Senate Impeachment Court na iharap bilang testigo ang chief of staff ni Vice President Sara Duterte na si Zuleika Lopez at si National Bureau of Investigation Chief Director Melvin Matibag. Giniit ni prosecution panel na magiging testimonya ni Lopez ay material relevant and necessary para patunayan na ang Article 4 ng Articles of Impeachment na nag-aakusa sa Vice Presidente na grave threats laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa hiling na mag-issue ng subpoena and testificandum na inihain nitong Martes, iginiit ng prosecutors na kailangan ng testimonya ni Lopez, hindi lang para ma-establish ang allegation sa ilalim ng Article 4, kundi para ma-identify at ma-authenticate ang dokumento at ibang ebidensya na iharap sa impeachment court. Hiniling na humarap sa pandinig si Lopez at Matibag sa Hulyo 13, 14 at 15. Dahil dito, sa pinakamalapit na tauhan ng Vice Presidente ang magiging sentro ng presentasyon ng ebidensya sa kasong grave threats. Bilang chief of staff, hawak ni Lopez ang isa sa pinakamataas na posisyon sa Office of the Vice President at inaasahang magbibigay ng direktang impormasyon tungkol sa mga pagkakataong nagbitaw ng umano'y banta si Duterte.
0: Okay, ayan naman po. Ngayon naman po si Myrtle ang magbabasa ng another news natin dito.
2: Dito po naman tayo kay Bong Revilla, tinabla ng sandiga na madalaw burol ng kapatid. Galing po ito sa Pilipino Star ngayon, Manila, Philippines. Ibinasura ng sanding bayan, 3rd Division, ang mosyon ni dating Senador Bong Revilla na pansamantalang makalabas ng kulungan upang mapuntahan ang lamay ng kanyang kapatid na si Jojo Manungas Bautista sa Imus, Cavite. Sa desisyon ng sandigang bayan na may petsang Hunyo 26, 2026 at na isa publiko kahapon Hulyo 7, 2026, inisnab ang 4 na oras na urgent motion for parlor ng dating senador dahil ito ay magdudulot umano ng hindi patas na pagtrato sa iba pang mga nakakulong kaugnay ng kaso. Si Revilla ay nakakulong sa Quezon City Jail male dormitory sa Payatas dahil sa kasong malversation at graft kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project sa Pandi, Bulacan. Nitong nagdaang Hunyo 27 at Hunyo 28, ang request na for law ni Revilla. This court is deeply commiserates with accused Revilla and his family during this period of profound grief and bereavement. The death of a close family member is indeed a sorrowful event. Batay sa resolusyon mula sa tanggapan ng Sandigang Bayan, 3rd Division, Chair Associate Justice Carl Miranda. Nilinaw ng Grab Court na ang grounds para sa pansamantalang paglaya ay limitado lamang kung may piyansa. Wala pang umanong batas na nagkakaloob ng isang akusado na mabigyan ng right to forlaw. Nakasaad din sa resolusyon na apektado rin ang mga resources ng Bureau of Jail Management and Penology na may custody kay Revilla sa Payatas Jail. Yan po ang balita ngayong araw na ito.
0: Maraming salamat sa iyo, Myrtle. At ngayon naman, ako naman ang magbabasa ng isang balita. Ito naman po ay 32.2 milyong boto hindi lisensya sa pag-abuso, barbers. Ito ay sulat ni Joy Cantos sa Filipino Star ngayon. Hindi lisensya ang 32.2 milyong boto na nakuha ni Vice President Sara Duterte noong 2022 elections para magwaldas ng pundo ng bayan, magbanta ng assassination laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., magkamal ng hindi maipaliwanag na yaman, at iba pang mabibigat na paratang na nakapaloob sa Articles of Impeachment. Ito ang matinding pahayag ni Robert Ace Barbers, adviser at tagapagsalita ng House Prosecution Panel kaugnay ng isinagawang paglilitis sa impeachment court labang kay VP Sara. Si Barbers, dating kongresista ng Surigao del Norte, ay tumugon sa depensa ni Attorney Sheila Sison, lead counsel ni Duterte, na nagsabing ang impeachment ay pambabaliwala sa buto ng 32.2 million. Does that mean because you're the most powerful person in the government and because you were able to get X amount of votes, does that give you a license to commit all these violations? Sa aking palagay, hindi iyon ang intention ng gumawa ng ating saligang batas, diin ni Barbers. Anya, ang impeachment ay nakasaad mismo sa konstitusyon upang tiyakin na kahit ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno ay mananagot sa batas. Binanggit ni Barber sa malinaw sa Article 11, Section 2 ng 1987 Konstitusyon na tanging Pangulo, Vice Presidente, mga mahistrado ng Korte Suprema, miyembro ng Constitutional Commissions at Ombudsman ang maaaring tanggalin sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. These officials can only be removed through an impeachment process initiated by the House of Representatives and decided by the Senate. Paliwanag ni Barbers na iginiit na walang sinumang opisyal, kahit popular o halal ng bayan, ang makakalatas sa pananagutan. Yan po ay balita ni Joy Cantos, Filipino Star ngayon. So mga kaibigan, alam nyo, itong impeachment na ginagawa, sa alam kong hindi tayo pwedeng mag-ano ng topic ng political, but dito sa mga binabasa natin, itong ating mga taga-pag namumuno sa ating bayan, sana naman ma-realize na nila na yung bayan natin kailangan na ng tulong ng mga tao. Hindi lang sila ang pwedeng yumaman, kundi yung bayan natin sa sobrang yaman ng Pilipinas. Why is it we're still one of the third world country in the world? It's because of the corruption of this government. So yung gobyerno, yung hindi naman natin sinasabi na lahat ng nasa gobyerno ay mga corrupt. Okay? Oh. We're not saying that. But reading the news in all this, we learn that these people that are they are being accused, ay kailangan na talaga na magbago na, kasi kawawa yung mga kababayan natin. The people are suffering.
1: Masyadong selfishness.
0: So, it's too much na ba na the richness in their, na kinukuha nila para,
1: pag public servant willing to help people,
0: this,
1: talaga.
0: They should be able to help our people. Mm-hmm. Don't especially take the money of the people. You know, di ba?
1: Dapat yung integrity, yung accountability, honesty.
3: Too much power, masyado silang sa power,
0: Power greedy na, sobra. Sobra na, di ba? You know, what can you do with all that money? Billions of pesos. Yeah. You cannot take it with you. Mm-hmm. Why don't you share it with our people?
1: Kung sino yung mga nangangailangan talaga.
0: Kung sino talaga. Hindi. Alam mo yung bigas. You know, yung pagkain. Bigas is our staple food in the Philippines. Hindi kinat even afford to buy that. Diba?
1: Sobra.
0: Sobra na.
1: Yeah, let's pray for our country.
0: Yes,
1: yeah.
0: Let's pray for our nation.
4: Yung pinurakot ni Sarah, kung binigay niya sa mga unemployed yun,
0: oo.
4: Malaking tulong na yun sa mga unemployed.
0: Yeah, yeah. Hindi, yung ano, yung microphone, hindi siya, nagsasalita siya, but it's yeah. not. Yeah. So, ayan, totoo yan.
4: Pwede na lang ma-introduce yun as a unemployment a benefit just mm-hmm. like here in Australia.
0: Of course.
1: May job seeker. Job seeker.
4: Job seeker. At saka, yung walang trabaho,
0: yung mga ng, Pilipino ano? Na, you know, I know there's so many Filipino that are illiterate because mm-hmm. they cannot afford
3: yes.
0: to buy, I mean, to go to school. Mm-hmm. You know? So, I mean,
3: pwede na silang magtayo ng school at saka
0: of course, they can sit up. You know what? Kung tayong mga nasa ibang bansa, pwede tayong magbigay ng ano ba, yung mga work experiences mm-hmm. sa kanila. Mm-hmm. Pwede natin mm-hmm. gawin yun.
1: Share.
0: Turuan natin sila how to, you know, what we've learned in other country, pwede natin ituro sa kanila, di ba? Yeah.
1: Actually, ta, meron din naman sa ating mga livelihood program eh. Ano lang talaga? Budget.
4: Pero wala budget. Lang, ang kulang sa atin, walang mm-hmm. unemployment mm-hmm. benefits.
0: Ayun. Yun.
4: Di ka,
1: parang bahala ka na.
0: Pero at
3: kasi
0: least
3: they cannot afford kasi oh. masyado tayong minimum ng tao doon.
4: Yeah, but so, they can do still, it. Yung
1: kulin sa tax.
4: Nakurakot niya. How many billions of pesos na mm-hmm. kinurakot nila?
1: Wala, kanila lang yun.
3: Kaya,
4: napupunta lang doon sa ano, pinanggamit lang sa lawyer para i-depensa ay yung mga
1: yung maling gawa niya.
4: Maling gawain.
3: Ngayon na lang ang pinaka-naiiwanan na ano, country na hmm. pinaka-poorest country.
0: Yeah, and we are the, you know, before, we are one of the richest Asian country.
4: During the time of Marcos.
1: During that time. Ni Marcos.
0: Yeah. And we have so many natural resources. That
4: like
0: we
4: gold,
0: can,
4: copper.
0: Like Canada is going to the Philippines to mine the gold.
1: Yes. Ano ta, they found, ano, yung mga Canadian scientists, they found a natural gas somewhere in Mindanao.
0: Yes, in the Philippines.
1: Pero they're being protected doon. So, hindi nila untouchable nila doon eh. Alam mo naman doon, yes, maraming iba-ibang nasyon. So, yeah.
0: Bago nga pa lang tayo, mayroon pa lang.
1: Ta, pwede ko ba i-plug yung hotel ko mamaya?
0: Ay, tita, darling. Hindi pwede dito mag-ano ng commercial.
1: Oh.
0: Kasi ano, kung halimbawa iaano nila, it's community lang. Pero kung gusto nilang mag-ano ng commercial, hindi,
1: they have to pay.
0: It comes to, yes.
1: Magkano bayad?
0: Ano to, not, ano to eh, darling, this is a not-for-profit
1: community
0: radio. Mm-hmm. So, when we have to advertise the commercial, they have to pay.
1: Okay?
0: If sponsor nila, they have to sponsor Pinoy Ako.
1: Magkano kaya yes, pag ganun ta?
0: 2,200 a year mm-hmm. or ano, I think mayroon silang staggered na sponsorship.
1: Level.
0: You can yes, you can have a look on our website. Mm-hmm. But ito, gusto ko lang I would like to invite yung being an Eagles, I'm part of the Eagles mm-hmm. in the Philippines.
1: Eh, pero
0: know,
1: pwede ko sila invite to hop
0: yes.
1: in there.
0: Yes.
1: Parang invite course, lang, hindi invite advertisement. Lang. Okay.
0: So, ito po, you are cordially invited to the third quarter Rixicom end of year 2026 year-end party induction and ceremony, fifth year founding anniversary with the theme Golden Legacy, 5 years of service and Brotherhood, hosted by BCKBMEC under Eagle Club President and Event Director Kuya Sunny Velasco. Si Kuya Sunny Velasco siyang bagong president ng Eagles sa Pilipinas. The event will be held on 30th of August at 7 a.m. in Amaro Resort, Valenzuela City. Together, we will conduct our third quarter. Rixicom celebrate our year-end achievement in commemorate 5 years of Dawara service, brotherhood, in commitment under WLR1, Dato Maharlikans, TFOE-PEI. Yung hindi nakakaalam niyan, ang ibig sabihin po ng TFOE ay the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Ayan po. The milestone honors the members who built our foundation and the leaders who continue to guide us forward. Your presence will make the celebration more meaningful as we recognize service, strengthen our fellowship, and set our vision for the years ahead. Join us for a morning of unity, gratitude, and celebrations as we close end of year 2026 with pride. Yung grace, dress code po nila, yung A girls, there's two type ata. Type A, Rixicom. Type B, fellowship. Guests and visitors, smart casual. R is BP, please confirm your attendance on or before July 15, which is next week, next 2026 week. Tupoya. Kuya President Sunny Velasco. Contact number 0936-964-7854. At sa kanilang installation in oath-taking of national president and national officers naman po, ito ay sa July 9. Ano ba yung July 9? Bukas. Mm. Bukas is the installation in oath-taking of national president. Diyan naman po ay gagawin alas 3 ng hapon. La Fabilion, Pasay, Type E, Barong Tagalog for Gentlemen, Pilipiniana for Ladies. Our SBP is 0955-231-8392. Si Kenneth, Sir Kenneth Nokum. Ayan. At ang kanilang ano naman po, ang kanilang, what do you call this? Mayroon silang ano dito, yung kanilang this one is ano ba to, yung mayroon silang mga guest singers. Ang guest singer nila doon sa installation in oath taking bukas ay si singer is Giselle Sanchez. Faith, kinalala nyo ba yan? Faith Cunita. Gino Padilla in, kilala ko lang isa, si Kuli Disma. So, yun lang kasi siya yung kasigidad ko. That's tomorrow. Because that's the installation in oath-taking of national sa president. Pilipinas. Sa diyan po, sa Pas, di ba sabi dito sa Pasay, di ba? Nabasa ko dito sa Pasay Love Pavilion. Ayan, mga kaibigan. Kaya kung kayo po ay lahat po ng Eagles. I'm also an Eagles, but I won't be able to attend this event. It would have been good, but it means I have to fly 8 hours to get there. Together, we live the values of brotherhood, leadership, in service. Ang yan, time, number one, time. Giving your time to attend meetings, activities in community service, talent, sharing your skills, knowledge, and abilities to help the club in community. At treasure, contributing financial support or resources for projects in charitable activities. Together, we make a difference. That's the spirit of an eagle. Ayan, mga kaibigan. So tayo, ikaw ay magiging eagle, ikaw din, at ako ang inyong
1: tayo na lumipad.
0: Tayo ay lilipad sa Pilipinas. Okay, mga kaibigan. So, lahat po ng eagle sa buong Pilipinas, congratulations po sa inyo. And I hope one day I will be able to attend your big celebration in the Philippines. Pero dito, mag-celebrate muna tayo dito sa Australia. Ito naman.
1: Station playlist na ta.
0: Ito, mag-ano naman tayo muna. Mamaya na yung, kasi nag-took break na tayo. Kailangan magpatugtog na muna tayo. Okay. Ito ay Sid Regine Velasquez, Kung Maibabalik Ko Lang.
1: You know.
0: Yes.